sa ka bo se nam bo e e ha e saram bo e pang ka bo e sang ma ka tong ka wa ha no tam no yong sa jo e liat ta liat jo liat em liat mong ne ru sa jo e nye ta nye jo nye em lo chu em mong hơi a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha sa jo e liet am liet nei leo e sa par ka jo yam nya i ne ha ra ka sa samat lon do ui mong ra ka sa samat lon do ui mong ra ka sa samat lon do krang i ya